0: sa o dani ni pe nyina sa de o makwa akọ makatrik asafo no eho asem na wo kan
1: whose deadly wound was healed. Then the miracle working power is revealed and the seeds that dwell in the earth by the miracles which he had to do in the sight of the beast, saying unto them that dwell on the earth that they shall make an image of the beast.
0: You are cheerful. The Cassia Twasua Yambrani Bedi Diaconipa Bebre Adiemu Enti Yadibesiha Yapa Emwa Anisembisa. Dear ene ya kinkan ye ye. Na watch ye sene. Ye besign a timubium if we se a young com shabby mamu. Any near ma e chamuo ye nisu say. Entiswabi wa mwa anasa sembi sabia. Wan famra. Na na watch ye sene ye besign ti asem kuro ye mu ebiu.
2: Yo, asopeni. Eni ye busiana nyame enshira mo papa wopa. Ebusia fwe papa na nefrem po ni ebusia ni eti omankano. Nyami asem ena wambebe mu achireye no. Ose obonsam ena da ode sey nyami mra. Nsem no. Enu munene yesunye yi. Sese obonsam oye nitifo pa. Wafa nipe binu miso adada nyami mra pi ese nyami mra se nyami mra bie niho. Enu ni yesunye nene yi. Pani nyame enhyira woni ebusuana pa wo mabe musronko nyame afam so dia brain ni adisuan sronko nyame ye ni so ada ho yie pa yo ebusia fo sawa sembisa na moa wo mse ebre na kanisha de nenso so betimi dia ba number ni 0753865418 0753865418 frene fo sembisa na moa bra ni nyine kan bom ensuade pani. Question about ko bi atese ye ni se enti asofo no aya no mka se emransem du no de ma Israel fo no na yenso enye Israel fo no se omunyina bonsam na bo mo pa na se trosem no no monte ase ye na se de enti eno mutimi e ka sa because ne adishia de ma yi ama enye me mo ada hopa na enso so ye enti ase se emra ye di bu oman na ye di bo nipa ho ban na nyame fie nso so ye di kirekire nyame ma se ye mobra pa ni enso nyame ani na obi a wonso gina pulpit ekuta bible kro na opani nye bible fufuro bia o ukuta bible kro no a wo se mransem na twem didie pa na baka kire gidi fo amu wiase ni panyina o mutie ye so ye gidi ni so nye gidi ni ama na adwene mu asa da ho fan bia me ne hunu se nyame mra na wo ka ho asem no ente sa mpacho boye ho kakra e da se
0: me pacho bonsam na abo wonpa bonsam na abo wonpa se omu mra meki kasa asem se de be ye na wo betimi sempo e betimi anka wona wayi wonpo obeda da won oh. Eya bonsam na abo wonpa. Ebre bi na ohini bi a ye friend se Jehoshaphat no one ahabo bekoko. E na ahabo di fo ni nyina so ko na abedi nkunim ko fa Raymond Gilead se de ben. E na Jehoshaphat nti obi e ni ano ye odi fo bi ekwako bisa no ho. O se ba ko na ho. Nso anu kwa diye michiri nu. Isu wankami huwa sempa. Wani huwain, wani mikia. Ano wasini ya muko fa mikia mra. Na diyo kwa kofa mikia abano, wase. Adifu wani nina usha mkwa msei. Enti ukwa. Enu wamu diya ninyo diye bayi. Enya kuro. Obunsa msei. Yen strategy ae diye bayi ya fenye. Na bonsam nso kresa maka ni pefe se wonu akase ntimi ma wonam medium wonam tem jina fo de bay eso said you was shared that my Judas ton yesu na was share so fo no ba ye bo na sa